0: John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je awade ahunti yesu kristo kura ba asase weso no ofa ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brata baba oda se utie mi na otete wo yire ana se utite ukunu waja ukunu yayaya waja wo yire yayaya na na se utie na se ubro jaman na se onye wadre so ba wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wosi de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ɛna so de obi nya yire a na wanya de bɔne
1: wanya de bɔ nsam
0: kɔhwɛ awade sɛm wo wadwo hɔ kɔhwɛ trad kɔhwɛ kɔhwɛ wɔfɛ kyɛtɛ awurade din
1: amen
0: ɛma yɛabo mɛma na mɛma yɛabo mba ɛnsoronom a yɛabɔ yɛabɔ soɔ ne yɛdi yɛma nom akyi ne yɛgu awadeɛ ɛne yɛde awadeɛ no akɔyɛ gold yɛtɔn yɛma no ɛti yɛtɔn ne ma ɔba bɛma no a na bɛma no hwɛ nkwahyia ka ɔkɔbɔɔyɛ a na ɔba ne gyimi kakra bi a na ased abam ɛtu a mɛma a na sekɛ yɛ bam hyɛka awurade din
1: amen
0: ne yɛkɔkyia ɔba ne yɛtwitwa no kɔkɔ ase ne yɛku no because ɛna ɔkɔ wane wɔ ba a yɛde bi fiti 26 million 10 million
1: yes
0: 5 million
1: yes yɛsɔ akora no no
0: yɛtɔ akora no halleluya
1: amen
0: yɛde nkwala no da ne gold ne diamond
1: getri
0: na wokɔbɔ saa ɛka wei na sɛ ɔba no bɛtena wo nkyɛn na sɛ ɔka baako no waka baako woka mmienu no waka nan a ɛdeɛ na ɛbɛsi wɔ fie hɔ hyɛka awurade din da kai kotɛsi no ma me
1: john chapter 2
0: aha verse 1
1: kana yɛfirihyia
0: kana yɛfirihyia
1: na ɛdɛ tɔ so mmiɛnsa no
0: na ɛdɛ tɔ so mmiɛnsa no
1: wohyia yɛfrɛ wo kana
0: wohyia yɛfrɛ wɔ hefa
1: kana awo galilea
0: aa wɔ hefa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me maame
0: wɔ yesu ne ne maame yɛde ade
1: ɛwɔ hɔ
0: ɛkyɛ sɛnsɛ awadeɛ awuradeɛ de gye ho nti yesu ba ɔno akasa bɔɔ ne ketem kɔtena yi awadeɛ ase
1: awadeɛ ase
0: awadeɛ ase
1: yes
0: kyɛ sɛ awurade n'ani gye awadeɛ ho paa
1: saa
0: n'ani gye awadeɛ ho paa ɛti mmeranteɛ no mabaawa mongwale na monya mponatweɛ no
1: ei
0: bakyera bɔmmɔde sakyera w'adwen halleluya
1: amen
0: hwɛ ɛpresante chapter 4 no ɛpresante chapter 4 no verse 9 no to 12 tie de bible ne ka
1: sanka 49
0: aha
1: kyekyɛmu
0: ɛnkron
1: ɛnkron
0: ɛkɔdumienu
1: ɛkɔdumienu no
0: wɔse sɛ
1: baanu yɛ sene baako
0: bible no sɛ nipa mmienu ayɛ sene baako
1: ebi sɛ wɔn bere mu akatua wɔ hɔ ma
0: wɔn sɛ wɔn kɔbere ɛde tam a anadwo wɔn wɔ hɔ a akatua pa ɛwɔ hɔ ama wɔn
1: saa
0: aha toa so ɛ
1: wɔse na sɛ ɔhwe ase a
0: na sɛ nipa mmienu nam na baako hwe ase a
1: baako bɛma ne yɔnko
0: halleluya
1: amen
0: ɔbaa de okunu da hɔ na anadwo baako yare a baako de baako bɛkɔ hospital
1: yes
0: na wo nso a wowale a wonka woda hɔ no woyare anado a
1: nketenkete
0: bɛkye wo wobɛwu halleluya
1: amen
0: yɛnti na bible no awuradeɛ de gye awadeɛ ho no
1: yes
0: wɔse nipa mmienu da anado a wɔ ho bɛyɛ wɔn hye
1: bɛyɛ wɔn hye
0: halleluya
1: yes
0: na baako yare a baako de baako bɛkɔ hospital
1: yes
0: toa so ɛ
1: wɔse na ɔbaakofoɔ a ɔhwe ase a
0: na
1: obi nka ne ho no
0: baakofoɔ a woda na anado nketenkete kye wa
1: obi nka ne ho no ɛma ne soɔ no ɛnue
0: ɛnue halleluya
1: amen
0: ɛti toa so ɛ
1: bɛ na sɛ wɔn baanu da a
0: na bible sɛ wɔn baanu da a
1: wɔn ho yɛ wɔn hye
0: wɔn ho yɛ wɔn hye
1: na baakofoɔ deɛ
0: na baakofoɔ deɛ
1: wɔn bɛ si dɛ na ayɛ wɔn
0: hye halleluya
1: amen
0: june july
1: ee
0: weather ne yɛ cool
1: ee
0: january december
1: akyigyefoɔ
0: brɛ
1: yes
0: mongwale na monya mponatweɛ no ka ami ma me
1: ba amen
0: wɔse sɛ nipa mmienu wale no wɔ da a wɔn ho bɛyɛ wɔn hye
1: na baakofoɔ deɛ
0: na baakofoɔ deɛ
1: bɛ si dɛ na ho ayɛ wɔn hye
0: ɔbɛyɛ dɛ na ho ayɛ wɔn hye
1: na sɛ obi tua ɔmu baako a
0: na ebi tua ɔmu mu baako a
1: baanu no ne bɛdi asie
0: mmienu no ne bɛdi adeɛ bɛka bɔm ne na di asie
1: na ahoma ɛbɔ ho mmiɛnsa no ɛntentɛm
0: na baabolo sɛ ahoma sɛ ɛbɔ ho mmiɛnsa a
1: ɛntentɛm
0: na kyɛ sɛ ɔbaa ne okunu ne ba
1: yes
0: ahoma ɛbɔ ho mmiɛnsa no ɛyɛ ɔbaa ne okunu ne ba ɔbaa ne okunu wale adeɛ ɛbɛka ɔmo ayɛ mmiɛnsa yɛ ba
1: yes
0: eti awurade deɛ because ɔso onyankopɔn ne nhyira pa ne yɛfunu mu adeɛ
1: saa
0: awurade ɔbɔni ɔbɔ awadeɛ sɛ nipa firi mu mmra na ɔmo mɛtra ha ne yɛn som no
1: yes
0: wɔamɔ mpena sɛ yɛnyenyem ne yɛnyimu
1: daabi
0: hyɛka awurade din da
1: amen
0: ɛti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 sɛdeɛ awurade kɛ no wɔ malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wɔse na moka sɛ
0: na moka sɛ
1: ɛnamdeɛ so
0: ɛnamdeɛ so
1: ɛfiri sɛ awurade ayɛ wo ne womnantebrɛ mu yere
0: ntamdansine wo ne womnantebrɛ mu yere ɛbrɛ mu gyina ho for better for worse
1: yes saa
0: awurade ayɛ mu dansini
1: saa
0: ɛne for better for worse ne nyɛ adwuma
1: daabi
0: hyɛtwa awurade din
1: amen
0: for better for worse no ɛyɛ adwuma ɛyɛ for better for better yɛpɛ deɛ ɛdɛ nko a
1: yɛ dɛ nko a deɛ ɛnwono baa yɛmpɛ
0: bɛma adwuma sɛeɛ a na ɔba ahyɛseɛ ne ɔbi hebu wɔba nso bɛma nso adwuma sɛaseɛ sɛ ɛkɔ soro a na wɔahyɛseɛ di nkwaseasɛm wɔ fie
1: ɔfa bi ka ho
0: halleluya
1: amen
0: obi ahomakye na ɔnum na ɔba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma ahyɛseɛ ɛkɔ soro nti wɔdi mmɛ nsɛm kyerɛ ne yere
1: saa
0: bible ne sɛ berɛ a mogyina hɔ a moyɛ for better for wɛse no awurade ayɛ mu dansini
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔwɔ sɛ awurade ayɛ wo nom nante bi moyɛ tam dansini
0: awurade ayɛ wo ne mmrante bi ɔkyerɛ wo mmrante yiri mu a na kyɛ sɛ wofi da no na wowale
1: fo wohyɛ kawa no
0: onyankopɔn gyina mfimfini hɔ
1: saa
0: ɛti for better for wɛse ɛna ne yɛgyade no ma wo sɛ wo na akora yɛ ne deɛ a mede me bɛn ma wo wonkwa da nyinaa no saa berɛ no awurade yɛ mu dansini
1: yes
0: ɛti sɛ kɔduru baabi na sɛ wogya wo yere wogya wo kunu a wowɔ problem
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔno na wɔtwa ne nkontompo
0: ɛfɛ sɛ ɛfɛ ba ne saa a ɛnyɛ wogya wo yere anaasɛ wogya wo kunu a ana wogu awadeɛ no a ɛnsofo a mogu awadeɛ montie ɛnamfofo a mogu awadeɛ montie bible sɛ sɛ wogu awadeɛ no a ɛnyɛ awadeɛ no na wɔtwa ne nkontompo
1: ɔtwa nyankopɔn nkontompo
0: nyankopɔn mu a
1: na wɔtwa ne nkontompo
0: na wɔabɛtwa awurade nkontompo no watra asase wie so a waawo gyegyeregye toa so ɛ
1: nanso ɔno ne hokafoɔ ne wapam
0: yere ɛwurade sɛ wɔ so ɔno ne hokafoɔ ɛne wapam yere wone napam ahyɛ bɔ ɛti mofa awadeɛ no nkɔ awieyɛ ɛne abusua bebree agu nkɔfɔ hɔ deɛ
1: ɔwobanti
0: ɔhi court wɔkɔhwɛ halleluya
1: ɛbɛma nti
0: ɛbɛma mu nti na sister no ɔtwa ba
1: daabi o
0: woka sɛ ɛba yɛ papers ne de akɔprɛnte press akɔprɛnte dodo a yɛpɛ
1: ɛwurade
0: ne ma ba halleluya
1: amen
0: wonim baabi a bawo a ade no ankɔfa bi mmerɛ no
1: ɛwurade
0: ne de ma nyɛ nnipa ne ma
1: daabi
0: ɛti sɛ sister ne nwo bla ne nwo a na ɛno nkyerɛ sɛ gu awadeɛ no
1: daabi o
0: yɛbɛtoa so toa so ɛ
1: wɔ se dunum no na baako pɛ na wɔhohom kayɛ bi na adɛ na baako na ɔhwehwɛ nyankopɔn hɔ asefoɔ bɛtumi
0: ayɛ saa
1: ɛti mohwɛ mo ho yie mo hohom mo ho
0: halleluya
1: na ntwa ɔmmrantebrɛ mɔ yere
0: nkontompo ɔse honhom mu nnipa no ɛna ɛyɛ saa o awiasefoɔ ɛnɛ apɛtɛsyine snap awadeɛ no ɛda so wɔ hɔ wɔde ne gu because ɛkwan a yɛfa so ma mmarima no bɔ nkwaseɛka no ɛhyɛ nakoma mu ɛti ɔbaa no di nkwaseasɛm kakra bi a na akoma no ahuru akɔ soro hyɛka awurade din da wɔ sɛ awurade ne wɔtwa ne ho ne hwɛ yɛ nti wokɔ hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews
0: 13:4
1: moni awadeɛ ni
0: bible sɛ awadeɛ yɛ ni nini
1: na mohu awadeɛ mpa ho fi
0: na mohu awadeɛ mpa ho deade ɛfi
1: fisɛ nyamammɔfoɔ deɛ
0: ɛfi sɛ adwamammɔfoɔ deɛɛnɛ
1: awaresɛefoɔ
0: ɛnɛ awaresɛyɛfoɔ deɛ
1: onyankopɔn bɛbu wɔ natɛn
0: obi a wɔgya ne yere obi a wɔgya ne kuro onyankopɔn bɛbu atɛn
1: yes
0: yɛnti awurade mpɛ awaregya yɛ na ɔmpɛ awaresɛyɛ afiri amafra no a ɛbɛɛ deade ɛbɛ mu no
1: saa
0: hyɛka awurade din
1: amen
0: wɔ se
1: moni awadeɛ ni
0: moni awadeɛ ni
1: na mongu awadeɛ mpa ho fi
0: na moni monyi adeade
1: mongu awadeɛ mpa ho fi
0: ɛtimenua sɔfoɔ a ɔkyɛkye mɛma abɛkyerɛkyerɛ ɔne ne kunu awaresɛm akyerɛ wo na ne kunu no ɛnkɔ wo asɔ ne bi nti woka kyerɛ ne sɛ wo ne nsa baako to kyɛnti du a wɔntwa na ɔnkɔnkɔgyaa ne kunu no sɔfoɔ wotie me atie ne yie paa bible sɛ awadeɛ yɛ ne nini
1: mayɛngu
0: awadeɛ mpa ho fi
1: nyamammɔfoɔ deɛ
0: na adwamanfoɔ
1: ɛne
0: awaresɛyɛfoɔ deɛɛnɛ ɛma bebree ɛgu awadeɛ mpa ho fi
1: yes
0: yɛ kuro no ma walewale wɔ akɔtena borokyire wɔto kɔ gyane kuro wɔ gana hakɔtena borokyire bura dwaman
1: saa
0: bɛma so agyane yere wɔ gana hakɔtena borokyire bura dwaman ɛnkrataa nti wɔde ɔbi awale wɔ hɔ aberɛ ɔwɔ kunu wɔ ha ɛyina ɛde ba awiase ɛde wokɔ sɛ papers wei ɛmfa nkɔ heaven hyɛka awurade din da bible sɛ awadeɛ di nini mengu awadeɛ ho fi ɛfi sɛ adwamanfoɔ
1: deɛɛne
0: awaresɛyɛfoɔ onyankopɔn bɛbu wɔ maten ɛti obi a wɔgya ne kunu obi a wɔgya ne yere woanam wo soma obi a wɔde agu wowɔ problem wowɔ problem na nti na Exodus chapter 20 verse 12 onyankopɔn de ne mmara nhyɛm a ɛdi kan ba no wɔtwerɛ hyɛ mu mmara nhyɛm a ɛdi kan a onyankopɔn de baa Exodus chapter 20 verse 12 no ɔmpɛ awale guo nti hwɛ ɔtwerɛ hyɛ mu sɛ
1: deɛ wɔgya ne wo nani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: ɔse nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e nyakopɔ wade ne mran hyɛ medi kan ba no wɔtwra hyɛm
1: saa
0: sha wade ya ade ye ninini
1: saa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi ɛme ma wade enye kyenkyere na nkɔfa ha wo bebre mra yen
1: saa
0: ye nkɔbɔ nkwahyia ka wa wade ho onyakopɔ nipa na ɔbɔ no no awade bɔ no wanye ne hwe
1: saa
0: eti wo so wo de ma consider bible say consider
1: te so
0: hallelujah
1: enye le so
0: aso wadum bo odre dodo
1: saa
0: sister milio wadan
1: hey hey
0: Obanu wa ye diamond. Hallelujah.
1: Amen.
0: 30 million wadan, 20 million. Na manu na yo.
1: Hmm.
0: Oba bi tumi ka kire ni kru se, "Eh,
1: me bo odin.
0: Angelina kra me ho ofese ne no."
1: Sa.
0: Wono kra ye kwa ye no ho ade ne ye gene 65 million.
1: Hmm.
0: Na me ni Angelina. Me kra de 80,000 kra de mabusha fo aju ye kra.
1: Wonam se.
0: Wo ba kwa hia. Ke emi ma me pa.
1: Amen.
0: Na okru ba kokot 20 million na gu. Na fe wo ba tra wade na se. Na wo sha sese wo ye adwuma tete kan wa. Ana abaji di obedie.
1: Sa.
0: Ana ma wade ani guno. Asofa me sese kan nyina ma enkrofo dia banum koku ne moto asolo ko. A different rush. No mo mu ye dede wo wani asenso. Sa fo no omo nshamvrepu no mo.
1: Dabi.
0: Hwehwehwe do final no. Kisino. Wow.
1: 5-1 sidi no na shim.
0: Na ye bu eketem ne ko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopɔ de ne mra hyamba no. Wo tro hyam hyɛ de ade, enhyɛ ya wade. Ebubu ya wade seka wa ne ba no. Deuteronomy no. Chapter 5,
1: verse 18.
0: Verse 18 no.
1: Na enhyɛ ya wade.
0: Na wo san tro hyam. Mra hyɛ first one ebubu ye no. Wade seka wa ne ba no wo san tro hyam.
1: Sa.
0: Hyɛ de ade.
1: Enhyɛ ya wade.
0: Enhyɛ ya wade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu hwadeɛ bi. Hwadeɛ bi. Ewo Proverbs chapter 6. 32, verse 35. Proverbs chapter 32-35. Na numu ni ajanu mablatye. Si wako fia kwa kwa ya oba huwadiye. Na numu amene ne papa achajo. Na di wamba jeno. Oko ya oba huwadiye. Babu na koni tu babu no. Oko ya oba huwadiye. Di anumu amene ne papa bekase fable biya fabra. Fako ma wong. Okase fapete shibla fapete shiko. Okase shnapa fako. Okase nsa fako. Okene mfye gany. Bibi biyale befre nani ya jababa. Awase wo jeno. Famano. Enkasu ye Kristo ninti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fama mra ma dia mamra dia de ese no etu ukwa na se wo se dia wo gye no fama no chinchina no na obegye wo pesa wo dane ni sika na se wo se wo mpena dia na koma mu pe no fama no na fa wo reko na fa som dwemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon wo gya wale ya mutumi adema na ene egya wanfa ma sofo wanfa ma sofo na wo bitumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegyina ho sey ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade na ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32-35
1: wa sey the offer a yire no anyti
0: bible sey esa sey urade na ne gya wade ho nti no obi offer obi yire no
1: anyti
0: hallelujah
1: na do ye saa no
0: he bible sey obi onfo obi yire no
1: wode se ne kra
0: oye de ade
1: wode se ne kra
0: ye onfo obi yire no ye kasa woni ti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wona woni ate hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa chese wona oni peters na we aloma peters wona oni me we bible ne sa men ka kire o se de onfo obi yire no woni ti to aso
1: ye sa wode se ne kra
0: na oye sa wode se wo kra
1: na ema ne nim gwasie na obi
0: bible se obi onfo obi yire no ema Eden guashie en obenya twaswe
1: na hohuru ano ompepa
0: na nim guashie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wonim guashie
1: ompepa
0: da wona mane yetre o mana mane yetre tre wonsha akora we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee me hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wose wonim guashie ompepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha uturu fie na ho na odi abusa se ablantia bia na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: o si di ofo obeyire no toaso mame
1: o si oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma ne nim guasie na obenya
0: obi ofo obeyire ana obi oji obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
1: na ninkunu ni obelma bufu hie
0: bible se ninkunu ani obelma bufu hie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible say judgment day awure to da no wo mu mfiri mu mfi da to so
1: asi
0: haleluya
1: amen
0: wosi wo mo firi mo fi da
1: sa
0: eti jeremiah 23 verse 10 jeremiah chapter 23 verse 10 ananom de ajanom esabia ye ka che mo fa je djuma wo 23 verse 10
1: wosi na awaresayefo
0: na bible she awaresayefo
1: asha sasene so
0: ma look at the Ghana and awaresaye aye che she for you no ade ate na ade she nyina ye wale gum na egugu ye she ye wale tell beka ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobi aye na dwo so okoja na yere okoja na kru minua otin sem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade on two for wose na wale self ade ade acha asase no so ma to aso e
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware she ye nti asase no ye den
1: dia bobo
0: dia bobo haleluya
1: amen
0: awale saye nti asase ne den
1: dia bobo
0: edia bobo gana asase ya sei nyina ene ye duaduane a dis ye defetraze guase nyina ye awara saye ay abasase ne dia bobo ene koko okura gisa o defetraze guase ne nyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra empram pram pram pram pram pram pram pram why was written ti ye obi di obi yira ti ye ka hwe kire wan pese o de ye djuma mi pe quotation ba ko a kire se o ko ye oba nwa dia jisa o de ko aso dem ko bon kwa sia kan ye wedding and sana yakopo aje atum mi pe quotation ba ko a kire se sofo etumi jira na ene eja to me di obi bam e ma wale e ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nya sa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de ma me eja preaching mi tro challenge ma bible scholarship ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya ye ho asembisa
0: aware sai gya ye ho asembisa
1: na farisifo ne panenche beso
0: ana farisifo me so ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia lanti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkin kan ne se
0: monkin kan se
1: efifitiasia
0: no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obema no oba no obo won
0: beema no oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: yenti no nipa beja na
0: ja yenti no nipa beja
1: na
0: ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no ko fam na yire
0: no den ho akwa de ade akwa fam na yire etu hwe a ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa entan entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se nani eja no se mu wale a mu firi wo mu na makope mu ho baabi atena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nya ode prope na kope baabi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ta emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kunu akotena busua fie bo pofoforo haleluya
1: debi confusion
0: na confusion baba ho wose nane eja moka mo hobo mu a monko enane eja eka mo bomu wi a monte mo ho firi wo mu na monko pe baabi ntena
1: sa
0: monko ba mo sesen mokokura na mo ba puto na mo bedi a ewa urade nsem
1: sa
0: haleluya
1: amen
0: to aswai
1: wose yenti ni baba je na jane na ho
0: ni baba je na jane ni na
1: no nokko fam na
0: yire no nokko bata na yire
1: wo nyina koye honam kro
0: na wo nyina koye honam ba ko
1: ti na wona so nya baanu bi
0: haleluya
1: amen
0: enane eja ade moma awade awia mo ye honam ba ko awalefo mo nya honam ti abrancha ya ma wo yire fa ufun kakra haleluya
1: amen
0: ababa wa ya ma okuru fa ufun kakra adwom boni ti na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwom boni ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so mbe no ba ye ho namba ko ablachi a wo bo yire ma urade nkasa nkyere wo haleluya
1: amen
0: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyere wo urade wo fa ye bo ni kye no nsiesie ye
1: amen
0: ye ya yafu ma urade wo ye mabo haleluya
1: amen
0: fiti sable ye sa kyere ya dwen awade ye urade a mo se nye problem wo na su ni pa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ya wade ya pa titire kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go soro na waba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible sa wale saye fuo be jira tem wom to aso ai
1: enti dio nyakopon aka bom no
0: enti dio nyakopon aka bom no
1: hwe na nipa bi antitim
0: hwe na nipa bi anya de
1: antitim
0: ene hwese na na eja etete awade m
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo
1: sa
0: ona hwe yesu wa nam kra na opriti preachi ukuru sa menim se adwuma ne kra ya ne die o sa ya se ono na o adwuma mu a ya suma suma no ukuru sa private care ya obeware yo de ba yi sa nya ne dia o akosia betimi abema we pad na se wo kra de o de kofa ya bo anka ye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we ya tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon aka bom no se ye hia o se ya ho kire o ema nipa biala o yo hino o ye president o o ye sofwo won a bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obi ala nya diade entitim so aso e
1: o se ah o ka chea no se
0: ana o ka chea
1: ente mose ema ikwa se nya awade
0: ente mose se ma kwan hye ye nya awade
1: o se won se
0: ana o se won se
1: makumade
0: nti
1: ana mose ma kwan
0: se ente mose se ka hye
1: mo nya moyire no
0: ko jai wo yire
1: le fifiti ase no
0: le fifiti ase
1: na kan te sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awurade adwum no na kan te sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: e timi se mo se
0: nti mi se mo
1: se nya ajama mo nti
0: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo ja no a
0: se wo ja na
1: na wo ma ona sa wade
0: e ti awade em eye adwama ene owuo ye beba ho hallelujah so wo yira nko bo adwama ya utimi ja no wo kura nko bo adwama ya utimi ja no but opa utimi fa wade hallelujah utimi opa utimi ya diade e fa wade because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che ye
0: na de che na mo de che na o sa ko ye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: na obi a o ye adwamafo wo mumu ne de mo nyi ne ntire mo ne ni di se de par po babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ne tata so na se o di woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wadi jaye ba ye adwaman ana Romans 7 no so twaso wa hama me ana uko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadi em ye nkan ho twaso wa heha Romans 7:2 no oso ba wo sho okuna se ye de ne kru mra ade ade a chechere no eti so okuno wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wi di a wanye de ade na so fa de kru ati a aya ware sha ye fo na babu so aware sey for so beja won chefa e wo jata die num twaso
1: ose aha e ti mi se so nyaja won monti
0: anya jama monti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: aware fofura
0: no aware fofura
1: masa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase wade
1: nya papa
0: wase yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase wade mikru num wi waja no wase wade e tu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pre na ko fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wan ko bo jaman wanwu na se odun am sa kwan ne su jaina bible se waya wan se yefo na obi ala obe wale de twaso twaso twaso
1: e se fo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam tia dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na yire ntam ti dia
1: na nya anya se wale
0: ene urade ene na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chire won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: di wona wode ama won
0: ene won mo omde ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: o won sa
0: ni bo wo ha ya bo ne se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de e se se wo wale
1: o wale ye
0: ka e mi ma mi fa
1: amen
0: ye wo bo wo ha de oba kura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bo wo ha de bema bi beto ne nche mfie no modumi eh eh onfa ho oba bo wo ha na ma ne ni kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sa nipa ne de e itutufo bi wo urade na ne de ama won sey won mo de won nante saa me yanwale na wa wote nka sey sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o ze na ejitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so yin ntin wa ye won sa
0: o bu ho a o so no heaven ntin won pe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven ntin won pe se o be bia be de ade ebi ne port to aso
1: o ze de obeti ma ji we no
0: ntin wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me wale e wa urade nhyem na mom so we are watching song wale na ko buruburu jaman dia urade no be di no nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo check out urade din da e ti no bia kwa to ama o say untu me show hu so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 what kind ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jane unani
0: verse 19 no
1: ah
0: aha sa lo ka verse 19 ye di wo jane unani to aso
1: sa wase di wo jane unani
0: aha
1: abrante ne ka che no se
0: na abrante ne ka che
1: be die nwia so
0: me die nwia
1: die na die na ka
0: bi die na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se
1: ne se so pa so konkwa mu a
0: so pa so konkwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ahiafo no
0: koto de awo nyina be ahiafo hallelujah
1: amen
0: ha check out radidin
1: amen
0: at first corinthians 6 9
1: first corinthians 6 9
0: chapter 6 verse 9
1: na wonu musa wona won tren no
0: bible say wonu musa omo omo tren no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon che yana
1: ma wona da o
0: na ma wona da o
1: ajamamofo
0: ajamamfo
1: abosomsomfo
0: abosomsomfo
1: awaresayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us yakaw ma omosoma abosoma awaresayefo kan
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: corinthians 3 na verse 5 for beka chiro ana corinthians 5 verse 3 no so beka chiro si yakaw abosomsomfo a enye kwaku firi nom omo omuja omo yele nom no omo omuja kru omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi nom ati se ayi antuanom adwamanfo nyina ati se sa mlepem no ye be preach for adwamanmo ho we de enye adwamanmo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
1: sa
0: wo se omo omo nti nya yakopan mie no hanom
1: adwamanfo
0: adwamanfo
1: ware se
0: ware se ye fo
1: sa
0: wo yere won pra okuru won pra me yere kwan nya me yere suba nya me kru num wi me onom sa oye basabasa won kwa so nti me jano Bible say, uko first Corinthians 7 1. Oso so ko wale. Na se onimpo no onyini a. Bible say nya no.
1: Sa.
0: Na ono no ntia sia se. Wo no uko asole oro susum bosum ji. Ono no bakwa. Bible say ne de mane nko. Ka emi mame pa.
1: Amen.
0: Na wo onwate. Sa de be ya wo me ya wale se yani.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible say obi oba wale de ye ja no no. Oro so ade ade.
1: Sa wale.
0: Obi ja de yire. Na so so ko fa.
1: Osawade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla bema no anase wo ba no kwale ya. Wo ya wore se yefo.
1: Sa.
0: So obi jai na yire na kwale foforo dia. Asa. Oba no aye free. Ade otumi wale. Bema so sa. O jai na yire na kwale foforo a. Oba no tum. Nemom so mum ye no no we wale we wale. Na so kwale ya. Oba oni ni kru ntama tete. Na mu kuso obo ka asam no. Na kofa. Bible say dia dia.
1: What say wa dia?
0: What say ya wa dia? Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. Kai ho. Na fi ya to adwuma die ne so.
1: What say?
0: Shake brother din. What say?
1: Na mama na bless say.
0: Onyakopon so ama bless say.
1: On fasa kan free na jama mum.
0: Fasa kira free jama mum.
1: Na so wan sa kira.
0: Wan sa kira.
1: Hwe
0: hwe
1: mbeto mpaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone awurade de mbeto mpaso judgment day no wa hwe eya ware sheye for ne adwamanfo hallelujah
1: amen
0: ade tie awurade on pesa ware jaye beba emofra ni tie o because adani eja no awurade de nkwala na mamu no mu na wo se motete akra na akra be ye obesuro awurade hallelujah
1: amen
0: etu ko progress 22 verse 6 die ntira awurade mpa ware jaye no Proverbs chapter 22 verses Mebusha.
1: Chabafane kwa yon faso.
0: It was say, enani ye jano, mono monchila bofra kwa ya, onye diade. Na warese ye ba, mumo be da chila kwa lano kwa.
1: Dabi.
0: Etushan kwa la ye stubborn ni nina. Awari jaye ne man kwa la ye stubborn.
1: Sa.
0: En kwa la, street children sa be yin efri awari jaye.
1: Sa.
0: Papande mamini jaye, da. Mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu.
1: So o jaa me dia.
0: Wono oba ni jaa.
1: Enkura no so ene me hwe.
0: Yakopon be show rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba ni jaa wa manem kwa ni baabi.
1: Mm.
0: Nkwala ni yewo dia.
1: Yewo dia.
0: Urade be shira wo papa sa brandie. Wo yire jaa wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won.
1: Mm.
0: Shanka wo papa.
1: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ya won fa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Won fre ho.
0: Ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba. Osole no onum no obeba na nkwala ni nyina da.
1: Sa.
0: Ye ni tam ye de hwe nkwala. Ma nkwala ye stubborn.
1: Sa.
0: Chaka wradi din.
1: Amen.
0: Ati, eti oba ene bema kira ba fra kwa ho fa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Onfire.
0: Eno Kristo hwe okje first Peter ni ma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne ye fa nkwala le bia ne mato aso.
1: Sa. Peter u medika ne nyansa. Ose oyire no mobra pa.
0: Bible say eyire no mobra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
0: Sa na no mo oyire no.
1: Mombra mo asema mo ara.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa ware say jose eyire no. Mombra mo asema mo amu kununum.
1: Sa.
0: To aso e.
1: Na se bi no mantie asem no so a.
0: Na se obi antie nyankopa asema.
1: Na wa fa oyire no abra ba
0: papa. Papa ni ba woti fie mu no. Ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie. Ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade no sitie. Na ye kon do awade.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Sa.
0: ɛna deɛ kristofoɔ ma paa wadeɛ fie bi mpaa ɔbɛtum ka sa somasie ne ne yere nti menwale da toa so ɛ
1: sɛ ɔbɛhwɛ mabrabaɔbɛhwɛ
0: mabraba ho teɛ
1: so
0: wɔ suro mu
1: moma
0: ma hyɛhyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa so
1: ɛhaleluya
0: ɛnɛ ɛma kɔ awadeɛ a yɛde kɔpa ahonyadeɛ haleluya onya ka a fama wokunu onyadeɛ a fabra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim sister bi ne mpaboa kɔ 38 wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔwiase haleluya ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma les bɛɛ 1.2 na ne kunu nama ɛpɛ bɔhyia kɔtua nkwala school fees ɔse moma mɔ
1: masɛsɛdeɛ
0: ɛnyɛ honam ne deɛ toa so ɛ
1: manenya honhom a adwoɔ
0: manenya honhom a
1: adwoɔ
0: o kristo ni ba ma wo dress nyɛ
1: simple
0: toa so ɛ
1: na saa ahosiesie nam ne boɔ yɛ den
0: saa ahosiesie no ɛna ne boɔ den deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔ hu ne sɛ ne boɔ den
1: na
0: kyɛ sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ den na wowuhu no awurade wɔ hu sɛ ne boɔ fo haleluya enti nhwɛ deɛ nnipa hwɛ na mohwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so ɛ
1: ɔsɛ na saa na tetemmerɛ mu
0: noɛma
1: kronkron m som
0: nyankopɔnkronkron papa bi som nyankopɔnɔmhyehyɛ
1: wɔ m
0: hohyehyɛwɔmbrɛ
1: wɔ ho aseɔpɔa
0: wɔ m ntadeɛ nyina akyi no yɛbrɛ yɛ ho aseama
1: wɔ kuro
0: ama yɛ kuro nom menua baa wobu wo kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkae haleluya
1: amen
0: kristo ne baa wobu wo kuro ɔgyedi ne baa kramɔ ne baa wobu wo kuro wo kuro ka baako no ɔkamienu ɔkamiɛnsa no toa so ɛ
1: sana sela etie abraham
0: sana sela etie abraham
1: efe ne miwula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene se wo ye papa
1: na musu ahundie biala
0: na susu ahundie biala
1: moye nema
0: moye diade
1: moye nema
0: moye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
1: sa
0: sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae aberanteɛ yɛadɔ wo yere yɛakorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yam kɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ hyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmi a bi nyinaa ba korɔkorɔ awarefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awareɛ no angu a wɔ se meno bia no nka yɛawadeɛ mom na yɛnwo na yɛnkyerɛ kwan a nkwalaa no yɛ de ade na awareɛ no agu no ɛbɛgya na meno mia no atete nkwalaa no a proverbs chapter 20 verse 11 mebu sɛ bɛtrɛ dio no ɔ sesɛe
1: abɔframpo
0: yɛde neyɛ ne hu no
1: nade
0: yɛ bɛyɛ yi a
1: na atene
0: haleluya nti nkwalaa no akwalaa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛmi yɛ ho sɛ akoraa wei suban hyɛ ne wom ɔhye ɛteɛ no agya te sankɔle ɛna te nkran akoraa no te kuma se yɛbɛda ne atete akoraa no haleluya awadeɛ na gum obi apae ne wei nkwalaa atwituo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdua akabɛte pei totɔ ɛna aberanteɛ sɛ woagya wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bra bi me nuabaa bɔ mmɔdene sɛ sɛ ɔnwale yɛ a woagya wo yere yɛyɛyɛ ma nkwalaa yɛadwerɛ yɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akora mpo yɛde neyɛ na ɛdeade abɔfra mpo ɛhu no afei yɛhu ne wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena se atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛtete akoraa no na hyadeɛ bi ɛwɔ proverbs 17:21 proverbs chapter 17:21 ɔhyehyɛe
1: ɔse deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible hyɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akoraa ma ne bɛyɛ kwasea a
1: deɛ ɔwo kwasea no
0: aha
1: onya awerɛhoɔ
0: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii woba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya moantena hyea ntete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea a
1: ɔwonya awerɛhoɔ
0: ɔwonya awerɛhoɔ akora no bɛyini ne wakɔyɛ kɔwinhyɛni Hallelujah.
1: Amen.
0: Twas way.
1: Wase na anije biela ni ho ma ejejentue aja.
0: Ba bro se, anije biela ne ho ma ejejentue aja. Na nsa na akola be ejejentue no, na kese na ne aja ntiti wo mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ene ye ntia ye ma o.
1: Da bi.
0: Ye frem kwala no junior, ene ye junior junior.
1: Mm.
0: Senior, ene ye senior senior.
1: Mame ya.
0: Mame ya.
1: Eurama.
0: Mama, Eurama, Dresh. Mama Dresh. Hallelujah.
1: Hmm.
0: Ye frem kwala no ma kwala na ye tabata bata bata. Ele obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne a show ye wade akor pot a chro papa say body say no ye ntia show na papa sa shwa ka ho ene ba ta kwa sia etumi ko ebo boso akor school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kemi bai bie wa awrade wo hu sa ba tane mobo
1: amen
0: awrade wo hu sa ba tane mobo chade abo problem chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: Babu se nshita ane nomi.
1: Solomon mebusem.
0: Solomon mebusem.
1: Obe nyansafuo.
0: Obe nyansafuo.
1: Ema neja eniji.
0: Oh, obe nyansafuo. Sa so, otite Obama, oye o nyansania.
1: Oma neja eniji.
0: Wawe ni beji. Uwe tite Obama na kusku wa shano. Akurabe ye lawyer, obe disofu. Akurabe ye judge, wabe ye MP. Akurabe ye secretary. Bank manager, uko bank wa. Yese bank manager maamini, man baby man intra. Aina wana, wani nyana.
1: Oniji.
0: Eti, aya na under 20, blaster of obo bono. Sa oba ni makelesi ya no mwa. Akwa ni nyana.
1: Nibaji.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obe nyansa. Ote te oba mani dani unyansafua. Wankasa. Weni beji. Oh, weni beji.
1: No, bakwa siya yene na
0: urebu. Ose ye papa ni maa uwe ni omu. Omu uwe ni omu anje ni omu diya wale doduo. E uwe ma 24 ni 28 omu tu yegu yeno. Ose, ena, omu hochini omu pa.
1: Mm.
0: Because omu anje na yeye tumiabu wa wongu.
1: Oma ye mobo.
0: Minyame mao. Nesubini wo.
1: Yes.
0: Ano na ma mesia nya sa se e wose me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe wo hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: oba nya sa fo ma na je ni je
0: oba nya sa fo ma na je ni je
1: no bakwase e ne na wure ho
0: no obakwase ade tem bia o ma ne na wure ho chapter 20 proverbs chapter 29 15 proverbs chapter 29 verse 15 te to ba ni ye pa e no bi tum di abanoma e ko wale obi o ma kwan ma ye ntia abanoma no akura ni de anya obenji na sori a odini pupupu tie tie assemble progress wo chapter 29 verse 15
1: abani enimka manyansa
0: abro sey abani enimka emanyansa nti akura wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enimka
1: emanyansa
0: to aso
1: na bofura watu no sraha no
0: abofura yato no sraha
1: oguni nanim asa
0: nkwara ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won enani eja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase anyina gu ani mase
1: mm
0: bata ni jimi ya wajimi uba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
1: Oma
0: ne na nim gua ade ade
1: gua
0: se oso utok akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wadamfo no se we yekohia afi na wo na ugina we wani matwasi aso okobo ba no aso wafeli shege urade din verse 17 ne sesei
1: tretena wo ba
0: anti bible sei ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na
0: wa ma wahome na wa ma ade
1: ade
0: wa mo hwe wa mo mama mo ko sku wankese no ene ya besi fie atoka sama wa wa mo lelas hwe wa mo so mo wa mama wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa mo mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nche hallelujah o sha kura na kura de se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo nya obema ho. Oni bi, obeden. Eti uye ba tan ya utie mi na. Na sa wale say ba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa pa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ana wose say enya wukunu, enya wiyere. 17 no, wakan ho.
1: Tretena oba.
0: Tretena oba.
1: Wa wa home.
0: Na wa ma wa ade ade.
1: Wa
0: home.
1: Na wa ma won okra anika.
0: Na wa ma okra ade ade.
1: Anika.
0: Anika. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
1: Wose.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkame abofra.
0: Ti Bible le say, emfa atenatene me nkame abofra.
1: Na wo di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe na.
1: Wo baje ne kra frasama.
0: Wo baje ne kra ade ade.
1: Frasama.
0: Frasama ndo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me kọ sura urade unyankopon. Hwe na kwa suye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e hira wo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Mfa tena tena nkame
0: abofra. Bible say, mfa tena tena nkame abofra.
1: Na wo dia ba hwe
0: na. Na wo dia ba hwe na. Ene international school bebre ye yi e ma afrim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Mm. Because teacher ninu kwahwe akora no a. De mame ne papa ne baba be ye no. Eti akwara ne sey a, ene wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omo mle bebre omo di ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akora ye to ne sra ha no.
1: Ogun mame ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey na sey wo di abahwe no.
0: The Bible say wo di abahwe na.
1: Ongu.
0: Ongu.
1: Wo di abahwe no a.
0: Wo di abahwe na.
1: Wo je ne kra fra
0: samando. Na ene wa nsa na wo di akora ne kra fra samando. Ene aba ta bebre nhwe ye mantie manum bebre anum hwi. Ebinum akọ ye akọnyesafo awu. Ebi abọkro no ya ti won ya ku won. Ebi da prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey meba.
0: Aha.
1: Se wo koma hunu nyansa.
0: Wo sey meba. So wa koma hunu nyansa.
1: Ma koma beto me ye.
0: Ma koma beto me ye.
1: Ye la so meni beje.
0: Manso mani baji
1: na me se wa ho be sepe no
0: na me ho be sepe me
1: se wa no e ka de tene
0: ah se o ba pa agina ku pagani no wo kenya nkopo asem
1: sa
0: o ba agina ya fa de sai eye mp no agina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
1: amen
0: ma me bi ka cha bo se sofo se me mansia ma wo won no akemu mye no kura te se wo a akameda ankameda ibia ye wi no mfo me kuro na me wo nkwala na no gyan me eti me nya ba me bia ma na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi mu a sabra no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: da bi
0: ko ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ema o e wo ade ade ema adwuma eti 12
1: verse 24 no
0: aha
1: Awurusie na wotene ni ajabedie.
0: Bible say awurusie. Ana wotene ni. Na jabae dia
1: abedie. Na de owunyansafo no.
0: Bible say obi dia la owunyansafo no.
1: Na ni gye ne ho.
0: Na ni gye ne ho.
1: Ma waja no na aninye.
0: Bible say enti ma waja no na aninye.
1: Ma de owuwo no ni awurusie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana no. Hwe. Proverbs chapter 23 no. Ama de akai no. Proverbs 13:24. Wakai ho. Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba.
1: Otane ne ba.
0: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
1: Ente akora.
0: Ente akora. Wo kora no tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
1: Otane ne ba.
0: Ta akora no. Wo no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se wo ntia akora na no nkyere se wo do no. Wo tano. Bible say me ka tell say oba tan biara wa wo a wo ntia kona no. Wo tan akora no.